kushe parade ni to wa la mish iwo lowo keke la bi fun ojo si to boju wa je se ton la ni sati me lo lo fe yo mi egbo adugo e ko mi bo se peja bi o fe e ma je ki fi were do e ma